La hush belipo septiembre, kutankili katenamit Guatemala, utanahuan, chianchalili kam nakatye nakatkara at tenamit, utpuktesipal atin, sa ilch olehil, sa 104.5, nashk esh sa ilach ol at kachina usil tenamit Guatemala, sa la kutankil nakakela lokal.

0: 0 horas 32 minutos.
1: La hush belipo septiembre, Kutankili katenamit Guatemala, Utanahuan, Chianchalili kam nakatye nakatkara at tenamit, Utpuktesipal atin sa ilch olehil sa 104.5 nashkesh sa ilach ol at kachina usil tenamit Guatemala, sa la kutankil nakakela lokal.

Alti Kashlan. Kaigaretan ak Jolly Loklaha, saka labanan di karmanos di karmanan si kulung di syokbal. Udana kwanto, kwang lito jokes patsmal siya kreheb na saho sa likachol siwanak. Nakanaw na, Marian Chaling kasyoro hinchis kayin kilholi na kakayit chale na banan. Kwita usok, tasaho lang sa likachol, si uskuchik siwanan nakanaw na kumak. Takamang nagtael biyak lish tuminul iho kehali kisachmang okay na chihog in hermano sut hermanas bantyo shere nakla esh kesho keng chakayali chanru abanan nakanum singkil cheru takwan klikush kuila nagakwa huna kuipak lakush ho ketsali hunghung aran choko chirapinkil huninkal kuiteske biyak lisaho ru oka na chihogay na ru na kalat na kat na chokcha na ru na katchal kwang likusha rin tsakal huntin chikush likwang kermano sutermanas oka na chihogay na koshik chipantyo shin katyari ligakwa osob tesili radio Osob tesilik ay renas li karmanib teruhin chihilang shwanak lain na jitentonak di asa uchoch kwang hun amukay tabitra hermano sarang kwang lishaan chiruli railal ho kamanin jere utanak kwang tsakal shones kikanas ali uchoch banak tentonak sheel Line ke ilo kreje tetona ki eli mama ho kana chihokain tentona to shik biak chisten angile brena chihokain ing ashone sakri kana abanan ning kushlana karan hermano sut hermanas la este shoken chichlokbal nakikereta li hermanos line ke shikaran chihek ing Nikeskelis cholep hermanos. Nikeskelis cholep chikan hilak sa hun komonil na kakeli kachol. Kwahonal na hulak lis kawil. Kwahonal na hinka abanan. Chishunili karuli na kapano hermanos ut hermanas saan. Chokres kutspali rating li kakwa. Nakagereta li tumil li na utla haan resto pal chishunili nak angela karin mukuyal reta na hunak wang likagreru re mara tisach litumina ni karamanos kutang sakin chiruli kakwa kanab chishunili kangel kwan likaruli na shkelo uchiho kay intento na ahamang litumin resto pal chishunili gasto Abanan chiruli huna lain tihoko hermanos, tihoko sa hun komunil, aran sa Salmo 37, nashke chisaho ta siya kechol, dikin li kakwa utan tishke rek arutera, hunilik che ahte si erip re li kakwa utkawa kechol rikin, utaan ta ten ang kere ame, batyo siya germano Mario Kaal, Dios es obtecín, caique hermano. Dios es obtecín, regresa a un comunil, na caquere tal, a uchina usal y ratín de acacua. Les tiene chisajote, xa, caichor, que li acacua, utantishki, eric, arutera. Caquere tan, es li carmani, saib salichon. Chik angelak salish kangel kakwa na kakirita na sa salish o la is chik angelak chitihok chirilish kangel kakwa hermanos o kana chiho kain kawakta siya li kachol o kamana siya li rati li kakwa hunilik chak ahte siye rib re li kakwa ut kawak chorug in utaan Anta teng ang kiri amen. Ako kung kaya't sa lisantil Diyosya. Chiruli ko na lai, Senyor, nako na choka kukin, chanchalili kachol. Nako na choka kukin, Senyor, shwanah kachila at asyalnim la lokal. Kachila at Senyor, asyalnim la kwangkila, asyalnim la rahul.